0: God is far. Nieni penye nani use enye yenwa. Enona ufa yenuli.
1: Okay, aye. Yedi achira. Yedi achira ni yakashe. Yebedi erade sori enechi ahwa yentimi emompa. Agoshia. Erade nshira o mama wate. Ompeja. Oso bese nyame ma ngunta. Sa because debia me unse ngrofo di o ma wo ho adanse ni ade na do se bubu yefusu sa erade o erade o. Oso so wo manachi.
2: Bacha mu pe mama enu.
1: Aka ho. Eh. Kachiru ure, usimu suwa wajuma ye. Nyanko pa onso soma ni tumi ni ya hwadena. Obeba na e boom dendendene. Uwe dem. Ewe Yusu Kristo nazene ne demo. Freedom nyame die. Aye easy mano. Aye barisa die meni pa. Yeye nyanko pwwe. Otrenen sape. Nadie dinye na bebe ye. Sori jina huwe nafi. Yang kampa buja ni ngumsisi ya. Ha ha ha. Ye. Katini mahayata.